0: baba nipe midola. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Midola. Wakikupatia $200,000?
0: Desa, unasema desa mili.
1: Desa mili. Ju, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia $200,000, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Ngichuchue.